0: ngajar binatang nang-tang-nang-tang kain kaya bocah cili.
1: Iya, iya.
0: Wong gendeng, aku ora wedi.

Anak amahampura Raden, umasa nuturkeun teuing ka amak amak ka pancing ka